ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni lami nibabuzile basiyonga bewubiphiswa namjani.